da samun yancin kan kasar wanda za a yi ranar 4 ga watan Yuli. Wata mai magana da yawun ma'aikatar harkokin cikin gida ta kasar ta nuna cewa gwamnati na iya daukar ƙara akan hukuncin. To ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. Yanzu kuma sai rahotanni kamar yadda takila aka ji a labaran duniya alamu daga Washington sun nuna cewa an kusa cimma yarjejeniyar kawo ƙarshen yaki tsakanin Amurka da Iran.

0: sa'o'i da Washington da Tehran, dukkanin su sun nuna cewa suna kan hanyar cimma yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin su. A cewar wani babban jami'in gwamnatin Amurka, yarjejeniyar za ta sa a bude mashigar Hormuz dan take ba tare da bata lokaci ba. Sannan za ta sa Amurka ta janye matakin hana jiragen ruwan Iran jigila. Daga nan kuma bangarorin biyu za su zauna kan teburin shawara na tsawon kwanaki 60. Domin su tattauna akan hanyoyin da za a bi wajen lallata sinadarin uranium na kasar Iran da kuma kawar da shi daga kasar baki daya. Jami'in ya kuma ce yarjejeniyar za ta sa Iran ta daina tallafawa abin da ya kira kungiyoyi masu tayar da kayar baya waɗanda ke Lebanon da sauran wurare. Jami'in ya kuma dage da cewa sauran masu ruwa da tsaki a tattaunawar da ake yi ciki har da Isra'ila sun amince da yarjejeniyar. A ɗayan bangaren ministan harkokin wajen Iran Abbas Araghchi shi ma ya ce ba a taɓa samun lokacin da bangarorin biyu suka kusan cimma matsaya kamar irin wannan lokaci ba. Sai dai daga bisani ya nana ta cewa Iran ba za ta amince da bukatun Amurka kan shirin nuclear ƙasar ba.
1: Rahoton da Raliya Zubairu ta hada mana kenan. To idan muka je Najeriya kuwa ana ci gaba da alhinin mutuwar mutane 18 da 'yan fashin daji suka halaka a garin Goro na Maye dake karamar hukumar Muradin a jihar Zamfara. Bayanai sun ce 'yan fashin dajin sun so shiga garin ne da sanyin safiya amma sai jama'a suka tare su. Lamarin da yasa suka koma dazukan da ke kewaye da garin kana suka farwa manoma da ke aikin gona. Honorable Musa Ahmad Dosara shine shugaban karamar hukumar ta Muradin ya kuma yi min karin bayani.
2: Jiya jima'a da sanyin safiya yayin daji suka yi yunkurin shiga cikin garin Gora. Daga wannan lokaci ne su kuma mutane masu tsaron gari sai suka kora su daga gari suka kore su daga gari kenan. Ana ma tunanin cewa sun wuce. Kashi bayan an kora su suka je cikin daji suka ta harbe mutane. Ana ci gaba da tsintar gawan mutane cikin daji wanda har ya kai an halaka mutum 17 wanda muka yi jana'iza amma daga bisani kuma aka tsinci mutum daya a cikin ruwa shi ma yaro ne wanda shi ma firgici ne ya sa hawa da cikin ruwa Allah ya karɓi rayuwarsa.
3: Amma a lokaci guda aka halaka waɗannan mutane 18?
2: Eh to kusan za a ce lokaci guda tunda lokacin da suka zo garin aka kura su duka bayan sun gama wannan ta'adi ne daga baya aka tsinta gawakin mutanen cikin daji kaga kenan za mu iya cewa lokaci guda ne aka yi wannan. Da yake ta sai yanzu lokaci ne na aikin gona. Mutane sun bazu karkara wajen aikin gona saboda an samu ran shuka. To ta nan ne suka yi kan mewa da wayabi.
3: Kamar wani ƙarin bayani za ka mana kan su waɗannan mutane da aka kashe?
2: Waɗannan mutane da aka kashe dukansu manoma ne, akwai yara, kuma akwai mata. Akwai maza 15 waɗanda muka yi jana'iza, sannan kuma akwai mata guda 2. Kuma daga baya yaron da aka tsinta a cikin ruwa shi kuma namiji ne. Cikon na 18 kenan.
3: Yanzu wani hali ake ciki a wannan gari kenan?
2: To a halin da ake ciki dai yanzu a gari mutanen gari dai kamar yadda ka sani ko da yaushe suna cikin shirin su wanda ko wannan abu da ya auku Allah subhanahu wataala ya riga ya kawo shi ne a kasancewar mutane sun fita jeji wajen aiki. Amma dai mutanen garin ko da muka je wurin jana'iza dukkan su dama sun dauki matakin cewa lalle in dai suna barayi ba za su shiga wannan gari ba. Kuma suna nan su ci gaba da tsaron garin su kamar yadda sun kasa ba. Kuma alhamdulillah akwai sojoji waɗanda muke da su tun yankin suna iyaka kokarin su domin ko da wannan lokacin abin ya faru an sanar da su kuma sun yi kokari sun je amma ko suka je kamar yadda ya ce maka an kura su duk abin da suka yi can cikin gonaki haka can suka yi shi.
3: Amma dama an jima ana fama da wannan matsala ne a wannan yanki?
2: A kwarai kuwa amma dai kwanakin bayan matsalar ta ɗanyi dama sai dai kwanan nan ne abin ya yi yawa.
3: To kamar yanzu ku me kuke so a yi ciyama?
2: To gaskiya yanzu mun fita guda ce suna da mafaka ɓarayin nan kuma don an san mafakar su. To muddin ba wannan mafaka ta su aka tarwatsa ba aka kore su aka tabbatar da ba su da wata mafaka a wannan yanki namu na Muradin. To ina tabbatar maka wannan abu sai dai kullum a ce kun mace da yau. Sun riga sun san jeji sun san hanyoyi ko da za a zo sun ma yi abin da za su yi sun gudu. Kuma yanzu lokaci ne na aiki. Duk lokacin da suka fito kawai da sun samu tare cikin daji ta mai wa da wabi za su. Ko da sojoji za su zo ko mofu ko su 'yan sakai ko wani abu mai kama da haka. To sun riga sun kara gaba. Kaga wannan abu yana da wahalar magani in dai ba an je an same su mafakar su ba aka je aka fatattake su to wannan sun san cewa da gaskiya ke.
1: Honorable Sunusi Ahmad Dosara shugaban karamar hukumar Muradin a jihar Zamfara. To har yanzu dai a Najeriya gwamnatin jihar Borno ta ce ta yi tubabbin masu tayar da kayar

0: baya 720 bayan da suka kammala wani horo na musamman domin kawar musu da tsatsauran ra'ayi da kyautata musu tunani da yanayin rayuwa da kuma sake mayar da su cikin al'umma. Farfesa Usman Tar shine kwamishinan watsa labarai na jihar Borno ya kuma yi ƙarin bayani a hirarsa da Muslim Muhammad Yusuf.
1: Wannan ba sabon abu bane. Yanzu wannan baci ya kai na kusan 10 ayi muna yi. Tun shekara 2021 gwamnatin Borno ta bude kofa duk wani dan ta'adda da yana so ya tuba sai ya mika wuya ga gwamnati sai a sa su a program na de-radicalization wasu wato program na gyara halayensu. Wannan program din akwai gwamnatin tarayya, akwai sojoji a ciki, akwai development partners, akwai NDSS, akwai jami'an ministry na women affairs, akwai jami'an ministry na internal security. Su ne suke haduwa su tantance su a cikinsu wanda suke da manya-manyan laifuka. Laifin ta'addanci laifin tarayya ne. Gwamnatin tarayya ne na da hurumi laifin ta'addanci. Sai a duba wanda suna da ƙananan laifi su ne ake tantancewa. Misali yaro ƙarami shekaran shi 8 aka kai shi daji. Aka yi gugurmaya da shi a yayin gugurmayan har aka sa shi ya doki bindiga. To irin nan idan an tantance kowa ya tantance an ba da shaida cewa wannan ba laifinsa ba ne kuma a halin tilastawa ne ya yi wannan laifin. To su dun ne ake tantancewa masu ƙananan laifi.
2: Su kuma masu manyan laifin ya ake yi da su?
1: Ana ajiye su sai abin da gwamnatin tarayya ta yi. Masu manyan laifi ai ba barin su.
2: Kamar yanzu to da aka ba su wannan horo, wani tsari aka dauka na ganin cewa an kawar da tsatsauran ra'ayi da abin ya shiga jikinsu?
1: Kafin a ce to yanzu kai ka iya komawa cikin jama'anka, dole sai an tantance. Kuma ana ba su Qur'ani su ci, su rantse da Qur'ani. Kuma ana sa su program na gyaran hali, ana yi musu training a gyaran hali, a addini, a aqida. Ana ba su training a sana'a na gyaran telefo ko na plumbing ko na aluminium ko satellite dish ko na gini ko na telo ko na yin hula. Idan an koya musu sana'a sai a ba su starter pack wato kayan sana'a daidai ga sana'a da suka koya. Sai a ba su dan kudi, sai a kira jama'an kauyensu, sai a je a sanar da karamar hukuma, a sanar da sarakunan gargajiya da manyan gari. Sai su zo cikin camp din ga wannan an sallame su, an tantance su, ku duba kuna so ku tafi da su garuruwanku? Sun ce eh, to wannan muna ta so mu tafi da su. To shikenan ku dauka ku tafi da su. Sauran fa wannan har yanzu kai wannan akwai matsala wannan, sai a bar wannan din a ci gaba da kulawa da su. Haka ake yi.
2: Akwai wani tsari da kuka bullo da shi na bibiya na cewa mutanen suna abin da aka yi musu ba tare da sun koma gidan jiya ba?
1: Eh, sosai ma akwai bibiya da ake musu. Kowanne wanda aka saki an yi attach nashi da wani ma'aikaci wanda zai yi bibiye shi ko ta waya ko a je garin a bibiye su yaya halayensu. Haka ake yi.
0: Farfesa Usman Tar, kwamishinan watsa labarai na jihar Borno. Yanzu kuma sai filinmu na gani muna hanya. Mataimakin dan takarar shugaban kasa a jam'iyyar NDC kuma jagoran Konkosiya a Najeriya, Rabiu Musa Konkosa, ya ce muradin ci gaban matasa da suka hada da wato na cikin dalilansa na marawa Peter Obi baya domin shiga zabe a 2027. A zantawarsa da Haruna Ibrahim Kakangi a filinmu na gani muna hanya, Konkoso ya fara da yin bayani akan shawararsa ta komawa jam'iyyar NDC.
3: Shi ne muka shawara muka ga ya kamata mu samu jam'iyyar da take da saukin fitintunu kuma da yake ma sabuwa ce, ba ta da wani matsala. Shine muka je muka shiga, kuma alhamdulillahi yanzu hankalinmu kwance, an gama dukkanin abubuwan da ya kamata a gama, da congresses da convention da har ma na special convention da aka yi wanda aka tabbatar wa da Peter Obi a matsayin wanda zai mana takara, da kuma ni ya bani dama na yi masa mataimaki.
4: Amma wasu na ganin cewa saboda kun ga ba za ku samu takara ba ne saboda Atiku na cikin ita jam'iyyar ADC, shi yasa ku gagara ku je ku jam'iyyar da za ku samu takara da kai da Peter Obi.
3: To ko da takara ko ba takara, mu yan siyasa ne. Mu abinda ba mu so shine fituntunu a cikin jam'iyyar da na shiga. Na yi jam'iyyar da ban yi takara ba, na yi jam'iyyar da na yi takara na fadi. Saboda haka mu a matsayin mu na yan siyasa, wannan maganar zaɓe ba ita ce ta ke a gabanmu ba. Abinda yake gabanmu na farko dai jama'iyya ta yi nasara, kuma jama'iyyar na ya kasance tana da

0: alaka da waɗansu abubuwa da muka yarda da su a cikin aƙidojinmu. Kuma na fahimci da shi kansa Peter Obi muna da abubuwa da yawa iri ɗaya. Na farko dai muna da masoya, musamman matasa maza da mata wanda suke bin mu tsakani da Allah, suna ganin in muka samu nasara su ma za su samu nasara. Wannan yana da matuƙar muhimmanci, musamman ka duba obedience da ƴan konkursiya. Haɗin nan zai zama wanda zai zama mana alheri, zai mu ƙasar nan alheri. Kuma muna ta ƙoƙarin mu haɗa tunaninmu da tsare-tsarenmu na gwamnati na yanda yake za su zo iri ɗaya. Ba ma so mu zo gwamnati waɗansu wani na wani abin da ba daidai ba, ko kuma abin da mu shi yake ganin ba haka ya kamata ba, musamman abin da yake ya shafi talakawa.
1: To idan muka dawo batun ƙarfin jam'iyyar da kake ciki, wannan NDC, mu ɗauka ma a cire sauran jam'iyyun, idan za ku kara da APC, kaso nawa kake tunanin za ku iya samu na ƙuri'u a Najeriya, nawa APC za ta samu?
0: To wannan abu ne wanda masu ƙididdiga za su iya baka amsa, amma kuma na so in gaya maka cewar ita APC ta kai ƙoƙolowa yanzu sakowa take yi. Kullum kwanan duniya mutanen ta raguwa suke yi, musamman kuma suna shigowa cikinmu, duk da cewar ɓangaren 'yan siyasa kenan. Ɓangaren 'yan dangwala kuwa ai tuni suka fita daga cikin tsarin jam'iyyar APC, suka taho tsarinmu, musamman da da muka shiga ADC mutane tun da dama mun ɗauki hankalinsu, saboda mu suke ganin a matsayin mafita. Saboda haka da suka bi mu muka je muka ga wancan matsaloli, muka baro su muka dawo NDC. Yanzu duk jama'a sun dawo NDC, kuma ƙaruwa suke. Saboda haka ko da wannan ya san alƙalima yanzu nan da wata bakwai ko takwas da muke sa rai a yi zaɓe, kuma tsakani za a yi kamfen, kowa gaskiyarsa za ta fito, masu ƙarya ma za ta fito. Na tabbata in Allah ya yarda wannan jam'iyya ta mutu NDC, ƙarfinta ne zai ci gaba da ƙaruwa a wannan ƙasa Najeriya da ma ƙasashen duniya.
1: Kana ganin kaman kashi 30, 40, 50, 60 wani kashi
0: a yaushe, a yanzu ko kuwa nan gaba
1: idan lokacin zaɓe ya yi?
0: To ai mu yanzu abin da muke ta ƙoƙari mu yi shi ne mu samu 'yan takara a kowace mazaɓa, ko mu samu 'yan takara masu daraja, masu ƙwari, ba don komai ba, domin su tabbatar da sun kare ƙuri'unmu. Domin yanzu ƙuri'a ko masu jefa ƙuri'a suna nan, su dama ba sa yawo. In ka je Kano, ka je Sokoto, ka je Niger, ka je Maiduguri, ka je ina ne, duk guraren da ka shiga a halin yanzu mutane mafita suke nema. Ba sa buƙatar 'yan siyasa su je su gaya musu labari, domin an yi walƙiya, kowa an gan shi, kuma an gan shi da kalarsa. Yanzu ka duba maganar tsaro, tsaron nan tun muna jin labari ana magana a can North East, musamman Borno, Yobe, haka suka mamaye wannan gurare. Kamun ka Ankara daga tsarkar Boko Haram, yanzu kaga abin da yake faruwa a ɓangaren mu na arewa maso yamma. Yanzu 'yan ta'adda sun shiga, ba abin da ake sai kama mutane a kan hanya. Kwanan nan ma ɗan kwanaki kaɗan ɗin nan aka kama wani janar na soja, kuma dama an shasha kamawa, sojojin ba su tsira ba, 'yan sanda ba su tsira ba, ballantana fararen hula. Wannan abin takaici ne. To ma ba wannan ba, yanzu ya shigo santar arewa, ya zo nan tsakiya inda muke ɗin nan, ya ma yi ƙasa, ya tafi yanzu jihohi irin su Kwara. Kwanan nan oyi aka kwashe yara da malamai, kuma abin nan kullum da ɗayan kudi yake yi. In ba an tsaya an jajirce ba, kaga abin zai mamaye ƙasa gabaki ɗaya, ya kasance babu wani mai kwanciyar hankali, babu wani tsari na ilimi, babu wani tsari na ci gaba, kaga ƙasa ta lalace kenan.
1: An ga cewa bayan wannan canza sheƙa da ka yi, an ɗan fara samun ƙananan maganganu can tsakanin magoya bayan ka da magoya bayan Atiku, kamar akwai rashin jituwa wanda da kan an ga kaman kun haɗe.
0: Ita siyasa ai ba ta rasa cece ku ce, tunda kowa ya san ba zan je in ce da magoya baya ku je ku soke Atiku ba. Kuma ni ba na sukarsa, ba na zaton, kuma ba na zaton shi kansa mai girma wazirin Adama zai tara mutanensa ya ce su je su tsokane yaranmu da sauransu. A duk tafiya ba ka rasa fitinannu wanda suke ganin ya kamata a tsokana. Amma dai abin da na sani, musamman tarbiyyar da muka yi wa magoya bayanmu, inda ɗan kwankwasiya ne, shi ne kar ka je ka tsokani kowa. Mu harkarmu muke tun daga kaina har magoya bayanmu, ko a ina suke, ba ma tsokanar

0: kowa, ba ma zagin kowa, ba ma ci mutuncin kowa. Kuma abinda muke so ƴan siyasa su yi kenan. Su tabbatar da cewa suna tsokane-tsokane, suna tona-tona ba abubuwan da suke ka fito da meye manufa mai za ka yi wa jama'a. Ba wani zagi ko cin mutunci ba, kuma abinda muke yi kenan.
1: To yanzu dai ta tabbata cewa kai ne za ka yi ma Peter Obi mataimakin shugaban ƙasa kenan a takarar 2027.
0: Eh, kamar yadda kowa ya sani, jama'iyyar da muke ciki mun zauna mun yi shawara, musamman saboda ganin yadda Kudu yanzu ta yi ko tana yin ɗaya daga cikin terms ta guda biyu da ya kamata ta yi, muka yi shawara shi ne a sa a kai ta Kudu, kuma mu samu wanda yadda ya yi shekara huɗu. Kaga an gama kenan, an tabbatar da cewar daga nan dama zai dawo Arewa. In Allah ya sa muka gama lafiya, sannan kuma sai ta koma Kudu. Wannan shi mu ra'ayinmu kenan, tsarinmu kenan, kuma shi ne muka yarda da shi a can Kudu. Dama abokin tafiyar wanda yake ina da magoya baya, ina da daraja, ina da mutunci, wanda muke ganin zai iya tsayawa ya yi ƙasa adalci, ya yi wa Kudu adalci, ya yi wa Arewa adalci, ya yi wa Kirista adalci, ya yi wa Musulmi adalci, ya yi wa Inyamuri da Bayarabe da Hausa da Tibi da duk ƙabilan Najeriya adalci. Wannan shi muka yarda da shi.
1: Saboda haka kai ne mataimaki.
0: Ni ne mataimaki. Ai, sannan ma muka kaddamar da ita takarar shi Peter ɗin. Ai, a take ya faɗi ne, ko muka je muka gaisa aka tabbatar, a haka ake tafiya yanzu.
1: Wasu na sake dawo da maganar da kai gabanin zaben 2023 na cewa mataimaki safaya ne, kuma gashi za ka yi ma Peter Obi mataimaki.
0: Wannan abubuwa an tattauna. Kuma ko da aka kaddamar da shi, in ka je ka ɗauko ka ji abin da ya ce, ya faɗa a fili shi da kansa cewar ba zai ban mu haka shi kenan mu ce ina gararraban baba, za a samu ayyuka, zai ba da wannan dama, kuma dama haka ya kamata.
1: Akwai yi alƙawari cewa zai yi shekara huɗu. Ka gamsu cewa bayan shekara huɗu Peter Obi zai sauka mulki ya dawo Arewa?
0: To, ni na ganin matsayinsa na dattijo, kuma matsayinsa wanda ya zo gaya wa duniya, ba wai a ɗaki muka yi ni da shi aka yi ƙunƙume ba, ya zo ya faɗa, ana ganin zai zama dattijo na kirki wanda yake zai riƙe kalmarsa. Kuma ai siyasa ake yi, kuma Kudun nan tana nan, Arewa nan tana nan, kowa yana ji. Yanzu yan Arewa abin da muke gaya musu, kuma ni na gamsu cewar zai bar za a yi, tunda alkawari ne da tsari ne da aka yi shi, irin wanda aka yi shekara da shekaru a wannan ƙasa tun da aka soma demokradiyya.
1: Kana ganin yanzu kamar misali abubuwan da ya yi a baya duk?
0: Ai, ba abin da iban da alheri, duk irin sharrin da ake yi da ake cewa shi ne ya ce zai wa ‘yan Arewa lamba, za a ba su kaza, za a ba su kaza. Duk mai hankali tun a lokacin ka ɗauko duk wanda ya faɗa. Tunda lokaci ne yanzu na YouTube da sauran, za ka ɗauko maganganun mutane. Ba mai hankali da yake faɗa bai ce da ni a ciki ba. Kuma haka ne ni ɗin ne ai. Kuma ni ne na je na shiga. Kuma na zo na sanar cewar ba Peter Obi ba ne, ba ma a Anambra ba ne.
1: Shin wannan takara ko dai gwada zurfin ruwa kake yi gabanin zaben 2031?
0: To, duk wanda ya sani a ya samu ni ba na cikin harkokin wasa. Ko NNPP ɗin ma yana shiga ne tsakani da Allah da nufin cewa za mu iya cin zaɓe. Maƙiya ne da abokan hamayya sun su ce wai ko za ka raba ƙuri'a, wai to wai ke raba ƙuri'a wani? Shi da ya shiga can, ni na ce ina raba ƙuri'ata. Wannan tsari da muka kawo, ina son tabbatar maka da cewa tsari ne nagartacce, kuma Allah ya taimake mu, muna da lokaci. Abubuwan da ba a sani ba ma sababbi za su fito.
1: To, idan muka koma Kano, yanzu duk irin tafiyar da aka shawo tsakaninka da Abba, za ka yaƙe shi kenan a 2027?
0: Ali ba na yaƙa kuwa, ni dai na anake. Tare muka taho da shi, muka sa shi a gaba, misali shekara ta 2019 ya ci zaɓe, azzalumai na Kano da azzalumai na ƙasa duk aka ƙwace. Muka yi haƙuri, ba mu yi rigima ba, saboda harkar tsarinmu na demokuraɗiyya 2023, shekara 2023, ba mu canja, muka sa shi ya ci zaɓe. Duk abin da za a yi, Allah ya tabbatar masa da shi. Ana cikin tafiya, shi ya fi mu sanin me yasa mu zage shi ba, mu ci mutuncinsa ba. ya dauka yi tafi cikin kuma wanda muka kayar wadansu suna cewa saboda ina sare za a kwace a bashi domin shi kansa ya sani shi sheda ne ba yadda za a yi zabe za a yi free and fair jama'a ne za su zaben a Kano a Kadamu da za a Kadamu a kansa za a Kadamu
1: yanzu abin da ya faru yanzu ka yadda shi kenan
0: ai ba yadda shi ne ba ai ina son sa ai ba ni nace tafi ba ai ba ko rassa muka yi ba
1: idan ni so yanzu ya roƙe gafara ya ce ya dawo zaka karba ba
0: gandu da sauran ana rigima da shi ai gandu da an yi rigima da shi ba daya ba ba biyu ba ba uku ba ya kalubalance ni kashe kashe shekarar 2007 ma ina SA ina a Ministry of Defense a defense din ake mutun yanda za a kada ni mun tafi mun je mun yi takara da su saboda ni ban taba daukar kaina a matsayin shugaba mai nuna da baki ko wani abu ba ni ma a siyasa har yanzu a cikin trench nake a cikin tsari nake a fili nake field kenan ba wai a daki nake zama wanda ake cewa armchair politician ni ba shi bane
1: ko a cikin abuja ko saboda haka dawo ne muga fara zaka
0: saboda haka duk wani ba abba kadai ba duk wanda yazo ai kullun hakuri shine kuma duk abin da zaka yi ka samu zuciya mai girma saboda mutane kar ka dauka kowa sai ya zama ka sai yayi tunani irin naka a'a kowa da irin tunaninsa kowa da shekararsa kowa da iyayensa kowa da garinsa kowa da iliminsa kowa da irin yanda yake tunani saboda haka in ba dan muna yafiya ba misali ai ba mu da dalilin za mu sa ganduje a gaba saboda duk abin da ka sani na laifi yayi mana shi kafin mu ce an zo amsa shi a gaba an sa shi a gaba kaga ciwonsa inda ta yi ciwonsa ta ka da shi haka shi ma yanzu abba haka muka haɗu ga baki daya duk cikin su ba wanda aka ce kawo naira daya mu ba ma sai da takara cancanta muke bi da kuma tunanin menene a lokacin
2: mataimakin dan takarar shugaban kasa a jam'iyyar NDC kuma jagoran kwankwasiya a Najeriya Sanata Rabi'u Musa Kwankwaso to masu sauraro sai ku garzaya shafin mu na internet wato bbchausa.com inda za ku samu kayyattun labaran da muka wallafa babban labarin mu na cewa abinda dokar kafa yan sandan jihohi a Najeriya ta kunsa akwai kuma wani labarin mai taken yadda yan fashin daji suka halaka mutane 18 a jihar Zamfara kamar yadda muka ba ku labari dazu karshen shirin kenan a madadin Raliya Zubairu da ta tsara shi a gaida Daniel Ochai da ya hada mana sauti Imam Saleh ke muku sallama daga nan sashen Hausa na BBC.

0: ministar na mika tambayar ka ga Dr. Nafisa Hayatuddin kwararriyar likitar kwakwalwa asibitin gwamnatin tarayya dake Kaduna.
1: Imuwa so da yawa gaskiya ba ita kanta bace cutar amma alama ce ta wata lalura. Akwai lalurai kala-kala da suka shafi kwakwalwa da ke iya kawo imuwa. Misali mutum ya rude ya kasa gane ma me yake cikin yi. Wannan yana iya faruwa a lalura a in ko abin tashin hankali ya faru yana cikin wata lalura kamar lalurar kunci haka ko damuwa depression ko mutum na da anxiety haka yawan saurin tsoro da fargaba to shi kama a cikin irin waɗannan lalurai na kwakwalwa za a iya samun imuwa to haka kuma idan abu da ya shafi imuwa irin wadda ta shafi mutum bai iya karkata hankalin shi kan abin da yake yi wanda so da yawa wani sai ka ji ya ce maka ni na ma manta ban ma san san da aka yi wannan magana ba yaushe ni na faɗi haka ni ne kaza bayan kuma da shi aka yi to wannan shi ma wata wani irin yanayi ne na imuwa da ke iya nuna a lalura ce ta kwakwalwa kamar tana tsotsewa haka in tsufa ya zo ko dattaku ya kama mutum to yana iya kawo wannan kamar a dementia muke ce ma wannan lalura to akwai kuma imuwa wadda take mutum kamar ya bata hanya to kamar lalura irin ta farfadiya amma ba wadda ake faduwa a jijjiga ba ita ma tana iya kawo imuwa irin wannan to dan haka yana da muhimmanci ko da mutum ya ce imuwa mu sani cewa imuwan nan kala-kala ce to kuma kowace akwai irin abin da take iya nunawa to kuma da tattare da wasu sauran alamu haka da in an hada da su sannan a gane wace irin lalura ce kafin a san me ya dace a yi
0: to idan mutum yana fuskantar ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa da kika lissafa da suke haifar da imuwa akwai magani
1: na'am to ai kin ga kada a zo ne ciwo da ba magani daban ko ba haka ba dan haka yana da kyau ai kokari a ga likita wanda zai iya tantance a idan wannan nan lalura ce dan wasu kaman hawan jini in yi tsanani kamar yanda yake iya kawo mutuwa bangare jiki daya yana iya dan shafar bangaren kwakwalwa wanda take iya ta shafi irin yanda mutum zai iya natsuwa ya samu ya karkata hankalin shi wuri daya
0: waɗannan matakai ne kamata al'umma su dauka domin kare kansu daga irin waɗannan cututtukan
1: to duk wannan kamar most of the time gaskiya alama ce ta lalurar kwakwalwa ita kuma kwakwalwa ba abin da take so iya kulawa mutum yana ga daga kuruce shi bacci mai kyau yana da matukar muhimmanci kuma yana da tasiri kwakwalwa a rika samun mata hutu da ya dace mutum ya bacci awa 6 karanci wannan yana da matukar tasiri a yanda kwakwalwa take aikin ta baya ga bacci cin abinci abinci mai inganci abinci mai lafiya ba tarkace ba da kaci wannan kaci wancan ba kulawa waɗannan abubuwan mun san suna da tasiri a kwakwalwa baya ga haka kuma karatu yawaita karatu ko ku yawaita exercising kwakwalwa kwakwalwa abinda ke kara mata inganci da karfi shine ka sa ta tayi aiki mai inganci abinda ya shafi a tunani abinda zai zurfafa maka tunani abinda zai zurfafa maka hankali to kuma wannan abu ne da ake matukar samu a wajen karatu to karatu kowane iri inda yana abu ne mai amfani yana kara ma kwakwalwa inganci to duk irin waɗannan sukan taimaka su rage damammaki da kwakwalwa za ta samu halalura ya kama ta har kamar imuwa ya bayyana to haka kuma kulawa da sauran abubuwa na rayuwa mutum tunani ya dauki rayuwa a hankali mutum ya guji shaye-shaye in yana da matsala yana da lalura ya sha ma ya nemi maslaha da ta dace ba ya je ya shigar da kanshi cikin wata matsala ba daban irin abin da mukan gani sosai yanzu a al'umma wani yana da matsalar bi samun bacci maimakon ya je ya samu likita da za a gane me ya ja mai rashin bacci sai ya hausa ya sayi magunguna a wurin chemist ko ko masu yawo a hannu ana sai daga nan kuma mutum kaga ya shiga wata lalurar daban ta haifafa
0: Dr. Nafisa Hayatuddin kenan kwararriyar likitar kwakwalwa a asibitin gwamnatin tarayya a Kaduna, Najeriya. To kuma anan ne muka kawo karshen shirin amsoshin takardunku na wannan makon. A madadin abokanan aiki da kuma masanan da suka taimaka wajen kawo muku wannan shirin, ni Rabi'u Atika Barrinka ke fatan mu huta lafiya daga nan sashen Hausa na BBC.
2: Ta gaida Rabi'u Kabirrinka. To yayin magana kan ce akan ana bikin duniya akan na kiyama. A dazu da magarban nan ne dai aka yi janayar margayi manjojinan Rabi Abubakar mai ritaya tsohon kakakin headquarters tsaron Najeriya a birnin Katsina wanda Allah ya yi wa cikawa a hannun yan bindiga. Ga kuma karin bayanin da Dr. Nasiru Ma'azu, kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida na jihar Katsina ya yi wa Abdulsalam Ibrahim Ahmed.
3: Allah ya bashi manjojinan Rabi Abubakar mai ritaya rasuwa, Allah ya gafarta masa, Allah ya ji kanshi, Allah ya mishi rahama. muna gaisuwa ga su iyalan shi Major General da kuma al'ummar Najeriya gaba daya, ko muna gaisuwa ga su rundunar soja wanda shi Major General ya yi shekara 35 yana aiki alƙalƙashin su. Mutum ne mai kirki, mutum ne dattijo, kuma mutane sun shaida halayen shi na gari. So Allah ya gafarta mishi, Allah ya ji ƙanshi. Yanzu mun yi jana'izar shi a Katsina da Marece. Muna fata Allah ya gafarta masa kurakuransa.
4: To ko an fahimci abin da ya yi sanadin ajalin nasa?
3: Ga bayani, sahihin bayani wanda ya zo shine shi Major General Rabe lokacin da 'yan bindigar suka yi kidnapping ɗin shi a kan hanya sai ya samu rauni. So wannan raunin ne ya zama tetanus a cikin kafar shi, wanda jama'a da yawa za su ga video ya taho inda ya nuna raunin. To ga yadda bayani ya taho shine tetanus ce ta shige shi har abu ya kai ga haka, ya kai ga ya samu ya zama ajalin rayuwarsa.
4: Sai dai wasu na cewa kamar saran maciji ne a kafarsa ya yi sanadin ajalin nasa.
3: Gaskiya ga bayanan da suka zo ba saran ba cizon maciji ba ne, ba rauni ne ya ji suna kan hanya suna tafiya radda aka yi kidnapping ɗin shi. To tunda ba magani kuma ga shekaru kuma yana da ciwo-ciwace irinsu diabetes, irinsu hawan jini. To wannan ya sa sai ya zamanto sai ciwon kuma sai ga kuma cikin daji ga ba kula. Sai wanda ya zama shine sanadiyar ajalin shi. Wannan shine dai bayanin da muka samu, wanda yafi inganci ga duka sauran bayanan da ke tahowa. Ba cizon maciji bane ba.
4: Ana ta sa ran za a samu nasarar kubutar da marigayin da mai ɗakin sa, sai gashi ta Allah ta kasance.
3: An yi kokari a matuka ta yadda za a kubutar da shi general da shi da ita matar shi din, Allah bai da an samu nasara ba. Na farko dai tun ranar 30 ga wata da aka ɗauke shi, a sojojin waɗanda ke nan jihar Katsina da ma waɗansu da kuma sojojin jirgin sama suna ta ƙoƙari su ga sun kwato shi. Wannan tun da aka ɗauke shi, duka jami'an tsaronmu DSS kuma da police da sauransu duk sun banzama suna ta ƙoƙari da za su samu su kwato shi daga hannunsu waɗannan 'yan ta'adda ɓarawon daji. To kuma akwai kuma ƙoƙari shi daga ɓangaren ma ƙaramar hukumar shi Major General Rabe ɗin mai ritaya, saboda amma wannan ma ba a samu nasara kan haka ba sako shi ba. Na biyu kuma su kansu mutanen ƙaramar hukumar Matazu duka shugabanninsu sun yi mitin, sun tattauna, sun ce a basu lokaci, a basu dama su je su ma shi ma Muhammadu su magana da shi, kuma sun je sun magana da shi. Ana ta wannan ƙoƙarin sai Allah ya kawo wannan ciwo shi ga Major General, wanda wannan raunin da ya ji tetanus ta shiga, wanda Allah cikin ikon shi ya sanadiyar rayuwar shi.
2: Dr. Nasiru Ma'azu kenan, kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida na jihar Katsina. To yanzu kuma sai filin ga nemin hanya. Dan takarar mataimakin shugaban kasa a jam'iyyar NDC kuma jagoran kwankwasi a Najeriya ya ce muradin ci gaban matasa na cikin dalilansa na marawa Peter Obi dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar NDC a zaben shekara ta 2027 baya. Rabiu Musa Kwankwaso ya ce ya yi imani akwai buƙatar a bar ɓangaren kudancin Najeriya ya kammala wa'adin mulkinsa na biyu a tsarin karɓa-karɓa na mulkin ƙasar. A zantawarsa da Haruna Ibrahim Kakangi cikin filinmu na Ga Nemin Hanya, Kwankwaso ya fara da bayani akan shawararsu ta komawa jam'iyyar NDC.
5: Shi ne muka shawara muka ga ya kamata mu samu jam'iyyar da take da sauƙin fitintunu kuma da yake ma sabuwa ce, ba ta da wani matsala. Shi ne muka je muka shiga, kuma alhamdulillahi yanzu hankalinmu kwance, an gama dukkanin abubuwan da ya kamata a gama da congresses da convention da har ma na special convention da aka yi, wanda aka tabbatar wa da Peter Obi a matsayin wanda zai mana takara, da kuma ni ya bani dama na yi masa mataimaki.
6: Amma wasu na ganin cewa saboda kun ga ba za ku samu takara ba ne saboda a ci kuna cikin ita jam'iyyar ADC, shi yasa ku ga gara ku je ku jam'iyyar da za ku samu takara da kai da Peter Obi.
5: To ko da takara ko ba takara, mu 'yan siyasa ne. Mu abinda ba mu so shi ne fitintunu. A cikin jam'iyyar da na shiga, na yi jam'iyyar da ban yi takara ba, na yi jam'iyyar da na yi takara na faɗi. Saboda haka mu a matsayinmu na 'yan siyasa, wannan magana zabi ba ita ce ta ke a gaban mu ba abin da yake gaban mu na farko dai jama'iyya ta nasara kuma

0: yana ya kasance tana da alaka da waɗansu abubuwa da muka yadda da su a cikin aƙidojin mu. Kuma na fahimci da shi kansa Peter Obi muna da abubuwa da yawa iri ɗaya. Na farko dai muna da masoya, musamman matasa maza da mata wanda suke bin mu tsakani da Allah, suna ganin in muka samu nasara su ma za su samu nasara. Wannan yana da matuƙar muhimmanci, musamman ka duba obedience da ƴan konkursiya. Haɗin nan zai zama wanda zai zama mana alheri, zai mu ƙasar nan alheri. Kuma muna ta ƙoƙarin mu haɗa tunaninmu da tsare-tsarenmu na gwamnati na yanda yake za su zo iri ɗaya. Ba ma so mu zo gwamnati waɗansu wani na wani abin da ba daidai ba, ko kuma abin da mu shi yake ganin ba haka ya kamata ba, musamman abin da yake ya shafi talakawa.
1: To idan muka dawo batun ƙarfin jam'iyyar da kake ciki, wannan NDC, mu ɗauka ma a cire sauran jam'iyyun, idan za ku kara da APC, kaso nawa kake tunanin za ku iya samu na ƙuri'u a Najeriya, nawa APC za ta samu?
0: To wannan abu ne wanda masu ƙididdiga za su iya baka amsa, amma kuma ina so in gaya maka cewar ita APC ta kai ƙoƙoluwa yanzu sakowa take yi. Kullum kwanan duniya mutanen ta rabuwa suke yi, musamman kuma suna shigowa cikinmu, duk da cewar ɓangaren 'yan siyasa kenan. Ɓangaren 'yan dangwala kuwa aiti na suka fita daga cikin tsarin jam'iyyar APC, suka taho tsarinmu, musamman da da muka shiga ADC mutane ta da dama mun ɗauki hankalinsu, saboda mu suke ganin a matsayin mafita. Saboda haka da suka bi mu muka je muka ga wancan matsaloli, muka baro su muka dawo NDC. Yanzu duk jama'a sun dawo NDC, kuma ƙaruwa suke. Saboda haka ko da wannan ya san alƙalima yanzu nan da wata bakwai ko takwas da muke sa rai a yi zaɓe, kuma tsakani za a yi kamfen, kuwa gaskiyarsa za ta fito, masu ƙarya ma za ta fito. Na tabbata in Allah yarda wannan jam'iyya ta mutu NDC, ƙarfinta ne zai ci gaba da ƙaruwa a wannan ƙasa Najeriya da ma ƙasashen duniya.
1: Kana ganin kaman kashi 30, 40, 50, 60 wani kake tunani?
0: A yaushe, a yanzu ko kuwa nan gaba?
1: Idan lokacin zaɓe ya yi.
0: To ai mu yanzu abin da muke ta ƙoƙari mu yi shi ne mu samu 'yan takara a kowace mazaɓa, ko mu samu 'yan takara masu daraja, masu ƙwari, ba don komai ba, domin su tabbatar da sun kare ƙuri'unmu. Domin yanzu ƙuri'a ko masu jefa ƙuri'a suna nan, su dama ba sa yawo. In ka je Kano, ka je Sokoto, ka je Niger, ka je Maiduguri, ka je ina ne, duk guraren da ka shiga a halin yanzu mutane mafita suke nema. Ba sa buƙatar 'yan siyasa su je su gaya musu labari, domin an yi walƙiya, kowa an gan shi, kuma an gan shi da kalarsa. Yanzu ka duba maganar tsaro, tsaron nan tun muna jin labari ana magana a can North East, musamman Borno, Yobe, haka suka mamaye wannan gurare. Kamun ka Ankara daga tsarkar Boko Haram, yanzu kaga abin da yake faruwa a ɓangaren mu na arewa maso yamma. Yanzu 'yan ta'adda sun shiga, ba abin da ake sai kama mutane a kan hanya. Kwanan nan ma ɗan kwanaki kaɗan ɗin aka kama wani janar na soja, kuma dama an shasha kamawa, sojojin ba su tsira ba, 'yan sanda ba su tsira ba, ballantana fararen hula. Wannan abin takaici ne. To ma ba wannan ba, yanzu ya shigo santar arewa, ya zo nan tsakiya inda muke ɗinna, ya ma yi ƙasa, ya tafi yanzu jihohi irin su Kwara. Kwanan nan oyi aka kwashi yara da malamai, kuma abin nan kullum da ɗayan kudi yake yi. In ba an tsaya an jajirce ba, kaga abin zai mamaye ƙasa gabaki ɗaya, ya kasance babu wani mai kwanciyar hankali, babu wani tsari na ilimi, babu wani tsari na cigaba, kaga ƙasa ta lalace kenan.
1: An ga cewa bayan wannan canza sheƙa da ka yi, an ɗan fara samun ƙananan maganganu can tsakanin magoya bayanka da magoya bayan Atiku, kamar akwai rashin jituwa wanda da kan an ga kaman kun haɗe.
0: Ita siyasa ai ba ta rasa cece kuce, tunda kowa ya san ba zan je in ce da magoya baya ku je ku soki Atiku ba, kuma ni bana sukarsa, bana zaton, kuma bana zaton shi kansa mai girma wazirin Adama zai tara mutanensa ya ce su je su tsokane yaranmu da sauransu. A duk tafiya ba ka rasa fitinannu wanda suke ganin ya kamata a tsokana. Amma dai abin da na sani, musamman tarbiyyar da muka yi wa magoya bayanmu, inda ɗan kwankwasiya ne, shi ne kar ka je ka tsokani kowa. Mu harkarmu muke tun daga kaina har magoya bayanmu, ko a ina suke.

0: tsokanar kowa ba ma zagin kowa ba ma ci mutuncin kowa kuma abin da muke so ƴan siyasa su yi kenan abubuwan da suke ka fito da meye manufa me za ka yi jama'a ba wani zagi ko cin mutunci ba ko mu abin da muke yi kenan
1: to yanzu ta tabbata cewa kai ne za ka yi ma Peter Obi mataimakin shugaban ƙasa kenan a takarar 2027
0: kamar yadda kowa ya sani jama'iyyar da muke ciki banza